0: wase yesu dine ne mono koto nyina koto ma pete me nyina pam kase wane akine bo hene sa woke ka wa sa woke ka wa atago mi yasio ufata sa woji
1: crash with bomb dot com we think the capital mene obana.

ansa nya me shrew me tumi mo body ah sofu sk oti eh die nya me na mo so aye ne do so kana fo sofu me tumi mo odi o sodi sodi mo sodi sodi mo nya me na mo so ta bo mo bo mesisiri amafo eh we are die o nya me shrew mo papa die je fo kasiya kasiya wo mai mu ye tumi mo body. Yeah, Papa, say fuck hey, yeah, me shroud.

0: Kwame nam yesom
1: mi pesa mi wonam mi pesa mi jano ayameyo
0: sa woni tianyu mi na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu ma jan kanani mu sa tumi ni yesu ma jan pade so fo sa woni tianyu mi na tete wa bi koswa yesu kristo wa di bi ja ewra nyumi mo nyumi mo tumi ni impade so fo
1: Mi pesa mi siano malaika base ayanda la ma desinami kesa katoria
0: o sorry afia nyame

da sosa na me tu me hwe me kum ni fa penya toye na mo bia bru ho ma no heja me ni fa so no onya me kuwa me na wo sha me ni monyam na se ne o ye mi seyia o papa because on wo to wo tini ene ni onya.

no ho asem ho akere wa wana esu oja na kom so no ne atamfo na e no mu tifiro mu didi atam no sa atamfo we bu ne de mpe ye ne hu o mu nan so mo na edu bra nya me maya da no mu kanchi egu ya bra bo so no mu di nya sa atamfo no wo ma na me so mo na me ja ne kom nsira ba mu amu ba bi bi o mu ahia mu no mu hyehye fa nya me ma ho sa atamfo no ano nya me ja ne ho.

Jody some one on ya. Wakana bamuo. Hey. Sanya na semtia. Wonya tanyo. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakana bamu. Hey. Sanya na semtio. Woni atonio chei wabaya wusa akonjone wa

Ahwadenfo ofro minya ti ani biem me se wa wana wa tani abra abra din wo onya wode ahwadenfo ofro hey waden tabai fro sa wo kodie yay.

Awradinwo wanyawo de awodenfo oh Jesus many a tie Moses e woman e din kan no fear na e ka Jacob nko na obari mabi ne no babetin tamu di kodru adichie tranisi ocha na yere na japade nyina ho ochan awuade ni one pipe bo ani akom chene ni nyame asem ifiri se wo hunu se edia na daneswa enye dini ana ye dimpa aye nsusie ni na dadi ti woni awuade kotentam na tranisi ochan ni mo no awuade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel nyame ba ene da wutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na famne akom jinimu a won so so awurade ba sa sa wudin na won den kuni

0: Trani se Yesu Kristo moja no. Ano na so fama asase paye. Asase bu paye se ta. Na Bible chira se sa moja kro ya. E katasri e beli diya. E kasai ma asase paye. Na e kasa a chai e beli moja. Ene dayi so be drani abetwa samoja ya abetwa uomo mebedi wakamfu
1: moja ina abetimbiye di wakamfu we seize the capital mene ubana.